lokusukela manje liyuze liyogamanqa ihora lesine half past 4 bese liyaguqa kuhlelo ngaleso sikhathi kulungile ke pheka manje mlaleli pheka manje ngene ka baba isikhathi ke manje mntana umuntu ingene njengamanje u 28 minutes after 3 ingamashumi amabili lemizuzu nesishiyagalombili lishayile edlula elesithathu ihora siyalivula ke lolu hlelo sekusile

0: Yabulandi lento mntaka mama yamnandi lento sibheke kuleli hora lesine uyabona imnandi into manjena sibheke kuleli hora lesine khona sebevukile njalo belu ngiyakutshela uyangizwa yini kunabanye bethu la asebevukile bakithi uyabona nje kini na nonke nina entena vuka ngalesi sikhathi siyabonga bakithi oh bakithi kuneyinkunzi malanga la kuneyinkunzi malanga engalali eziwuthanda ngendlela esimangaliso lomsakazo siyabonga ke siyabonga kakhulu siyanconcoza kini nente navuka nabeka indlebe la kumgungundlovu FM injalo nje le ndoba hawu lapha ubheke nje lapha ka 481 ka 481 Boom Street ka 481 ku Boom Street uSkooms and Skooms awu kodwa mngani wami uSkooms and Skooms ku Boom Street uDaibo wenhlanhla sengivukile ngiminya uzombili ngivukile le ngimi ngenyawo zombili ngibeka indlebe ngilalele la umgungundlovu thank you Skooms and Skooms kuzibongo ke lokhu bangithi kwizibongo asibabonge bonke labathe bavuka
1: asibambeka kwakho kulomfakazi ubalulekile umgungundlovu FM ongawena ngokufanele siyabonga

0: Ngasongasangana uyangizwa yini? Ngasongasangana ngangena umdifor uyangizwa yini? Ngavele ngangqova. Hey ngavele ngangqova ngangena umdifor ngasangana. Hayi bakithi ayilungile. Lungile mangingqove. Umuntu mayingqofela uma isanganele. Mlaleli wenhlanhla sambili isikhathi vusa abantu umntwana.
1: Inkumudlo 107.6 FM.
2: Silver Chest Entertainment. Azi kubaluleka kwakho. Kulo msakazo ubalulekile. Ungumudlovu FM. Wanga wena ngokufunelela. Siyabonga.

imtanga mama ke ngithi ingane yakwethu wena suvukile ongena kulomoya sibavuse nabanye wena nje suvukile ngena kulomoya sibavuse nabanye.

ukalaza ngisho kwena we ayo uyaphila kodwa ukalaza ayo hambele sina thing njalo belu ayo galaza uyakalaza wena uyakalaza

yabona ke ngiyalivula ke leli thuba mlaleli ngiyalivula ke leli thuba nganeza kwethu ngiyivula ke manje incingo ngicela ukuba ungene kulomoya mlaleli ngiyivula incingo ngena kulomoya ubonge ukuvuka nezithando zakho ubonge uvuka nabangani bakho ubonge uvuka nezihlobo zakho udlule lapho bese uzoduduza nalabo abasemanzini kuneyingane zakwethu la eyisemanzini eyidinga ukuba siyiduduze ngena kulomoya ke mlaleli loni.

wangibiza ngasabela ngane umuntu nangumama eumandlovu kwanqa isinating eumama eumandlovu.

bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo, bangcelela kaZungu, bacela nakaShanta, bacela ngobiseko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.

bacela nakashanda. Bacela ngoba isiko benzela umfana na. Ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.

Okay na, 16 ni Gaya. Nag-goro na namin. Alright, sige. Thank you so much. Just kami na lang ang gulo. As a service, kulma nga yung indabay menopause. Stay tuned.

ngisho ukuthi ngasikathi etholingani uqala wathi awuyenzeki intando kaThixo. Ew. Ngiya profeta la. Hayi uqambikani uqala wathi uyenzeki. Eh wathi awuyazenzeki intando kaThixo. Athi sasama nomama. Sasuthazande. Ya, injani ndaba. Hola lapha uThokozani emakhathini, nginawe nje umsakazi ngikulalele eWelefontein lapha na Terminus umakhesi emakhathini lo enkwalini. Stumza #mnibade with DJ

0: mese
1: ngiyaphakela lodo
0: ya kuze
1: ngizenzele ikwazi ukuzwa
0: ezwe ngalenye ya
1: yebo lenenye ilalele ngala
0: ya
1: baba kuseka kusane
0: aloku ibonakala dance nje isiqhoko ma
1: yebo
0: angithi ngiyabanda vele kulethu tshekisa isiqhoko sibeke ngala
1: yebo yabe sekusele ngala
0: tshekisele ngala ivaleke lengala ya
1: Kwazai
0: bonike
1: hayi khona sonke sanyenge nabo bonke abalalele ukuhlanga kwakho la ya itombazane titi poso
0: ya
1: bonike
0: bonike
1: itombazane.

simbona kodwa ke uya recover uzoba right insizwa lapha na elivovo la kumkhungudla ovalo 7.6 FM the sound of choice of KZN capital bang sukela sithi nje insizwa ngathi ngaba right

0: Dumela. Yaphila.
1: Yaphila, wawahla. Kele bakuna philalele futhi.
0: Nezo.
1: Danke, danke, nayo.
0: Shapo ngamvwe.
1: That's right.

Ya, balalibo umsakazo nkulu FM uyaziswa ke ya uthi nje ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Hawu kwakithi siyambonga ngendlela emangasayo uNkulunkulu imvuselelo nobaba umfundisi uNikolas wakagwala. Ya, sinje ubusho laphana ke

0: engazi ukuthi khona ongenayo lana ke sibone ukuthi ubano usemoyeni siyakwamukela egameni lika Jesu Christ waseNazaretha usemoyeni
1: Amen, amen, amen, mfundisi Gwala.
0: Hallelujah.
1: Nithimba lonke elikhona lapha emsakazweni.
0: Awu Nkosi yami.
1: Kuzuza abantwana, kuzuza wonke abafundi bethu. Kufuna phambili bayiphendule.
0: Yes, yes.
1: Kuzuza kahle. Angifuni into ezokuphazamisa.
0: Yeah.
1: Siyabonga kakhulu nje, we can't wait. Kusilindele ukuthi uNkulunkulu namhlanje ngabe ugcwalisele waphathisa umntwana wakhe. Yiphi imesiji esohamba nayo sigijime ngayo lonke leli sonke
0: kunjalo sesilindele kanjalo mntakangwane mntakakhanyile siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo eyi Nkosi yami kuwumthandazo okungena kwezwi lo owushoyo manje haleluya ngiyabonga kakhulu ke Mr. X ubantu lwesikhuluma naye ke kambe abalaleli bakhona bezokuzwa
1: ukukhona bakhanyile usuka ukufanele ngaphezulu ehandle edameni lawo khona siyabonga kakhulu
0: amen siyabonga kakhulu bengifuna kuzwa abalaleli ke mtaka kukhanyile ngwane omkhulu siyathokoza ngendlela emangalisayo ngiyathokoza ukuthi kanti nawe futhi uthi handle dam futhi lapho uma sithi handle dam kanti siphinde sithinte nawe kanti babu kanyile
1: ufuna ukuthinta mina kwakho mina ngibona khona nje impela
0: siyabonga kakhulu ke inkosi ayikubusise God bless you baba amen
2: Amen.
0: Sekuvele kwenzeka kanjalo ke bana libomsakazo uNkulunkulu FM engikusondela kwezwi. Ngiyabona ngisathi ngiyakhuluma la sekuvele kungena khona lapha ke ya lo mhlabeleli kanti vele kanti ukhona lana kanti akona umhlabeleli lona ya esihamba ngawo ngoba lapha bengisabamba siyabonga kakhulu osishayele lapha ya umlaleli oqavile walaye umsakazweni uNkulunkulu FM lapha ke egameni lika Jesu Christ wase Nazareth ake sithi uyibamba ekusalungiswa kahle ke ngapha egameni lika okay hayi ngathi kuyahlangana ngathi kuyahlangana siyambonga uNkulunkulu

ngiphe uphawu. Hallelujah. Alibongwe igama lika Jesu. Hallelujah. Incwadi ka Joshua bazalwane esifunda ngayo, sifunda ngentombazane owesifazane uRahabi sisenyangeni yabesifazane. Lithi ke izwi lenkosi lana uRahabi bazalwane lapha kuverse 1 ubizwa ngegama. Ithintliziyo yami leli igama abizwa ngalo ubizwa ngegama lezolo lakhe ngoba uverse 1 loyo mawufunda uverse 1 kuthunywa inhloli ziya entombazaneni eyayikade yaziwa ngaleli igama kanti kukhona uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni oguqula amagama. Hallelujah. Lithi ke izwi lenkosi uma lona wesifazane esebona amadoda athunyiwe ukuzoba inhloli ezweni abekwe kulo. Lithi izwi lenkosi lentombazane indawo yayibekwe kuyo yayibekwe ngasophahleni. Lithi izwi lenkosi indawo ayehlala kuyo uRahabi kwakuwuphahla. Mangabe uzobona indawo ewuphahla kusho ukuthi umuntu lona okwasekudeliwe ngaye ukuthi vele uhluphile futhi usenanegama elaziwayo. Kodwa ke ithi inhliziyo yami namhlanje kubalaleli bomgungundlovu, muntu wesifazane noma ngabe ubusubizwe ngaliphi igama, igama obizwe ngalo alikwazi ukukhuluma ngefuture yakho, kodwa khona uNkulunkulu okhuluma ngekusasa lakho. Haleluya. Lithi ke izwi lenkosi lentombazane lena mayibona inhloli zizongena. Haleluya. Lithi lenkosi yavele yabona ukuthi bakhona abantu abangavele bangene nje la, laba akusiba abantu nje kodwa laba bantu abaphethe ukuphila. Oh haleluya. Lithi izwi lenkosi lentombazane le ogama layo uRahabi. Lithi izwi lenkosi yanade yayibona lezi ngceke ezimbili zizongena la endlini. Yavele lentombazane yalungisa indawo. Ithi inhliziyo yami indawo lentombazane ayilungisanga ngoba sekufika inhloli, kodwa lentombazane indawo yayilungisa ngesikhathi ithukwa, yayilungisa ngesikhathi idelelwa, yayilungisa ngesikhathi ishiywa, yayilungisa ngesikhathi iswele. Oh haleluya. Lithi izwi lenkosi lentombazane le mangabe ilungisa indawo, kanti le ndawo ilungisa nje izobathola abaniniyo. Oh haleluya. Ithi inhliziyo yami womuntu wesifazane noma ngabe besekwe zekeni ngawe, noma ngabe besekhulunywani ngawe, kodwa bengizothi mina lungisa noma ngabonakali, noma kungakenzeki lutho, kodwa uzame ukulungisa ngoba one day khona abayofika bephethe breakthrough yakho. Oh haleluya. Lithi ke izwi lenkosi lentombazane lena uma ngabe ifaka amadoda, uma ngabe ngena yaphuthuma yabona ukuthi laba abafani nabakulelizwe ngikulona, ngoba ngizwa into ethi la madoda aqala ayikhaza. Awazange amadoda ayikhaze, kodwa intombazane ehlala ngasophahleni eshaleke yavela lentombazane yababona ukuthi laba angathi bona laba ebengikhuluma ngabo ngihlezo phahleni ngishiyiwe ngabantu ngithwala inhlamba. Wo haleluya. Intombazane yavela yaphuthuma yabafaka endlini, baqhamba bahamba ba
ayo reporter ukuthi kukhona abangenile la khumbula ukuthi lendawo ezohlolwa yayakhiwe kahle ukuthi akungeni lutho futhi akuphumi lutho la oh haleluya kwasho ukuthi umthandazo uyabhodlosa sha hey kwasho ukuthi umthandazo unamandla okuvula iminyango evaliwe oh haleluya zangena inhloli kanti sayilungiselwa phambili zilungiselwa umuntu wesifazane oh haleluya bangizothiwa umuntu wesifazane lapho nawuhleli khona nakulelo gama obizwe ngalo bengizokuncenga ke namhlanje ukuthi khohlwa igama kodwa ke manje awukuthatha le ndawo ohleli kuyo vele ngeke usasuka kuyo njengoba sizwa kuverse 1 ivele silotshiwe futhi baze baqeda ngayo angani nayo inkosi yethu bayifaka phansi baze babhala bathi rest in peace hey lakhe ngizothi mina kuwe noma ngabe besekwenzekeni bekuvalela kodwa bengizothi hlala oshane lithi izwi lenkosi uthi uMika mina bengiya kulinda kulaka uma ngabe lesisimo odlula kuso bekuwulaka linda ungenzile utho ngenkani oh haleluya linda lapha endaweni yokulinda uthi habakhuki ngiyakuhlala enqabeni ngigcule linda kulayo ndawo obekwe kuyo noma ngabe indawo ayihlazo vele uthwala ihlazo kodwa ulinda abantu bengazi oh haleluya bengizothi mina ubusuku nje obothwa ake buguqula ikusasa from generations to generations oh haleluya ngawe muntu wasifazane osebizwe ngamagama abanye sebenza nezinto abangafuni ukuzenza ngoba bazama ukubalekela igama ababizwe ngalo bazama ukushalazela igama ababizwe ngalo bengizothi ke mina kuwe musu ukushalazela igama kodwa hlala endaweni yakho oh haleluya lithi izwi lenkosi uma ngabe silifunda lana siqhubeka nalo lentombazane lena uma ngabe inhloli sezingenile endlini isithi ke yona lithi lenkosi yathi kungakalalwa ubusuku lobo kodwa lentombazane yathi ngeke ke kulalwe ngingakhulumile nalezi inhloli sabafikile abaqhosha inhloli intombazane isifihlile inhloli yathi ke kodwa angizifihlela ubala bengizothi kuwe ke lento yenza bengakwazi bekubeka endaweni edelelekile yengahlaleli kubala lapho oh haleluya lithi ke izwi lenkosi kwathi ke ngakalalwa le ntombazane yakhuphukela ophahleni hheyi bazalwane siyanyuka sinyuka sithukiwe sinyuka sidedeliwe sikhuphukela ophahleni oh haleluya oh haleluya inyanga leka-Agasti mhlawumbe ubungakazi unyuke kodwa namhlanje ngizokuncenga wemuntu kankulunkulu ngizothe kwanyukeni ikhona indlela ngizothe kwanyukeni kukhona ukuphila ngizothe kwanyukeni ikhona inhlanhla ngizothe kwanyukeni nomusa uyatholakala oh haleluya intombazane yakhuphukela phezulu oh haleluya kunamakamera amantombazane adle ukusebenza ngawo lamakamera lawa abuyisa izinto obekuthiwa ngeke zibe khona lithi zilenkosi nomshumanukasi wake wakha ikamera walakha phezulu ngizothi mina ngasenhla likhona ikamera elikulungisela le
lento ohlulwa yiyo likhona ikamera elibuyisa ukuphila kwakho. Oh haleluya. Lithi silenkosi lentombazane emanyuka phezulu